E choe fa filo ya tu mfa talo fa tu le mamalu shu cha tu tnu mfa yona choe so tai mail cha tu proclame le fa wa win on nail cha tu tu tua lo na lua ole ne fo ya so lua pe ona yai cha tu fa tu langanga o cha tu proclame lungor si fongo sa moi chono pispenei le ala leol fa epi ivo valu tesimo.

0: I don't know, that's what I think. But ole wing on me and let loud of sitting a kipsin, my famine monis a bay. Ele I love a semi lay complain and nico inga, you know. Polar love and me fight a yale de lea foily. Cotney, Kailo seo quali man, malam. A foiling on. E manko foiling a bevisi for you late. Ole fal fumuninga pai a pisai fon menga e o folal falele i fe fo i a piele le sa ele ofisa o ol pal mia ke manko a ole me ol falelanga ongo o ngiele menga fe ka we fa pe it's not to be touched, you know, ai a fa pe a pala mo pala a e ka se nga menga fo inga nga desi ai fo ole me no fe kwa anything ole fa yen malula yenge ole fas e ai lava se ponga ye e foi fa se a mai ko ingane ya kailo ya ye ai bo makos ko inga wo kailo se u kale man malama ye pe se ame e fa pe ai
1: malo ole tu langa na e a foi pe no foi atu atu man malama se mta po no foi ngufire ili fu sino na tatu tata noia ili ole u tatu mana mana malei lavo ole fa ngale ole toina ia e au nga fu ila na ia io fa oso tu lang fa pe e tino uai ia ma mauai ia le ole winga la tala ia wani I fa tamana su enga o mea tauna fai ia fai mal fa maoni fai malilei.
0: E o samaa ye mea uma.
1: Ia. Wai le ai a se mea le oso ai se whamutala ngā sisi. Pei ole mele le tati fai atua nei. Ole sui lawa e alu ilunga ole mele le upenga tfailangi. Ai fai se whamutala ngā. E miliona ma miliona matala e au tilo iai. I le ma fai lao na toa tangata. Ioi. Tau fujili oso ane lo ilunga. Ia, si o ye le upu wole le o te ata I pokala me mwema ia le fola apa kiu mwika ika ioe ia o tulang fa pena ioe e fa pena la wole tatu wa tunu uma tulang olo iai ai ia tataon tatu malam lama uma ime uma ina mifayon fai ngofie lo tatu au mawa ia tunu ese au tatu tau mawa ima si o tatu tunu pere isa mwa
0: elele ia le oso mai oso sao e ole oso bali you know le winga nga lo kala fa nga nga ye ye si kai mi e fa aka kala ko in but ele fa kawi you know
1: so
0: awa okay manga ko la ba di nga ye le ka sanga pinga sa bo ye nge pongu sila e la lo ma ko nga ko lu nga fe it fe sili ali li wa ku fa ye ko yo le nga nga ko ma ele ma aka you know it's not funny you know fa nga le it's kele mala mana man ngi ko inga fingale e sawanga kala well put it this way I think he's a dictator
1: yeah ol finga na si ya ya it's not e pe fo no fo ya ya nga ole nga fo yo o ole sunga fo ya sai le e buta to mana mana mai fo ya tia wa anale ya ni me tu buta to tele mana mana mai ya tia fo malona so fo ai ma nei me tupu e au nga ya tacho e au ina fu tacho ma tu langa pe ona ye pe ona fo ya tu e te tau lava on va ai u mai chu u ma lava e nei ma fai on le leise me fai ia fa ma oni fo il fainga ina ia oni ia ni fesili ma ni fa fita u le tu la mai ste murmuli ia o tu langa na pe ona ye il ta pulna
0: o la u pa ai ya tu ye pela wa ki dai ki ngala ble lokor ko inga fa be nga de wa suin ma no a cuz la ye nga ye ya lu nga nga ko inga le ko ku ma inga ya but ol me la nga le ke lo la wa ki do ki lo ko le ye le I me I fa pu nga ye sa ele o ma di ar ko inga ngofu bu ka ka nga fa nga ngi ka ya wa ai le manga or ko inga di ka ya le lang fa lang vo nga e de si si e anga va ai ka ka ye le a fo ding
1: HRPP
0: ye ka I ro ye
1: si chacho wapai pe wai man chua mai ele na le lo pol fa toru pol fa fa le na fa ile sau noi ya sa ile le olanga campaign mun muli le na ru palota le jai le ele to jai do yai la wa pe no fa ol fa fa ele al to ina na fa ya le a atua ya si chacho wapai po femela o yai ya le tu langa fo i ol fa moy moy ma tu langa pe on tu lai mai ya le fol tari al fas la to mo le la to fo i tu langa pe ne in em fo na malam la mo ta pu ne pe on tu lai mai
2: Salo fa samo wa tali ya fa sili mo se ti bawo o se tupi o se ti bi la po fa la la ve ai na ta fa onga so se mana onga la ba JD Finance fa tali ya tu mo e ma wa va ve le tali o le apply ma lu pui pui ya ya ina fo ia fa fitsa uli Simple, find your fear me umma. Maliu Mailoa in a Onopi, Numera Lima, Smith Road, Goodna, Telephone, Toluvalu, Tassivalu, Tolu OOO, Toluvalu, Tassivalu, Tolu OOO. Liz, fear a palaisa loan, Fayai, Asafana, Mom, Dad, Uncle, Auntie, Samoa. Simple, JD Finance, a love for Pia Moe.
3: Station sponsor.

0: Se tasi nao si ufonga matango fie, le sunga ya Dave Baga pe yona sila fie le mamalu le tatu tunuu, le ona si ufonga ao langina, ana pespesenga po le fafifeinyo si o tatu tunuu. Ya ufai langi fo ili fo langa, malituri nga sia le fo itamali yo le tunuu, ya alo mana tuapea, ana ngalua ngalilei, sa fatino mo si o tatu tunuu isa moa. Victoria? Ole tulanga pe ona tula mai ua ngungulule tele ole to tele ile tulanga le ole sisinga fu ale na umato samo fa pe ole o ese fu sui tele ya mesa o me fu sale masan fa ya lo fa tunga va tunga fautasi tunga pao pao tunga tulula o ya fushuanga o lakapi o kirikiki Samoa o tele ya tele lava mea ua faopopo ya ufaifu savari sale mafainga sale te ulevali te faien savari a onga ma savari a nuu ya nasa faifa adinga savari mea umufopena isen ma naia o tulanga peo na ifu swinga o sisinga fu ala tu nita usanga ya tarusia ya ave ave ai ya tulanga peo na yai o leo te maua tala salatua fa pe toi fai fo ia tu unga vaai ya se tema o manto mai se tema na fai te wila ya na lai fa pe toi fai fo la ya tu unga vaai ya se tema ya po afo inisi fia fia ngala fa yai ya o le tulangan na yai ti lo le la matua is longa na sauni mai ya a tamauli ina imfaya na toi a fa fo ya tu le la tu champini sa yai tu sanga mo vai tu nga fa tas ya ele o no fu no fu ai fo ia le ia le telefoni le vai no ia ma ai ngale tai ona o la tu fo ia le lei tu tu langa le o le nga tai fale ma tu langa o ta longa pe le yai
1: e pe la va o a ma me nga sui mai out kunga ma ala wa pi se me a fina le e look forward e kangaka you know
0: e te do ye so so fin na lo al man na yor tunga va il tau sangan ni ona lu tunga va sa fai tunga va a e allo i foi la au foi sa mo ya ma tunga va e allo i foi palangi le ta ul foi spun
1: Makamakaila
0: and Tishia. Olmana, I love I yale, Yatun for Loyanish, Fayon Moniola to Fofing Alopea Fay, Fisano, in Nafuim Tap. Olmana, you lure to Ungaia. On no e letter to Tiloifo. Ova anisale, I see a manatu ye moa, il to Ungalea for spoon. At you saule to Unga. A moa leva aleo leoma. Ma la fui mu e allo la e leo ali malo il malo ma fui mu a tu lua e le va ale a ya le va ale a tua mu ya o le melana ma nai ai on e o i lo ele se senga le o tato va ia tu ni le allo mai e ali malo il malo le va ale a sa mu a le alle telefoni al vai no mal tolo ta mauri o va ai esa sa manak tu yai el manu re tinu e toy mo ya e o esel tu la ngai ai o sa ule le va ale a allo e malu al malo o mo sa sa a mo to malos ya pena na ile le ya ya cha uya o le o lo ai i esel ava ese ya tulanga tawana fai uma ya tulanga yelo e mo fo sia vono ri sia wa na nga ya e fa pena fo i tulanga lo yai sa o mata mata le final ki titi le sa mo sa final au tasi mo il mo tele sala fai mal ai nu sami mai tu le fanga ya wa malolo le au le mai il mo tele sala fai ya manu malolo le au le mai i ai nu sami wale fanga ia o tulanga nae ma neia ile matamata ma nae fo il baba ai ma tulanga mo pe ona yaia ia le fa moe moe fo io si o tatu tunu tarusia mo tausanga fo ono lima iei tausanga o le talun tuto tasi si o tatu tunu o sa moa
1: Ene kio a pese ang pese ko ingora auli. Uso may lang a pese long ago.
0: Ea, ole tulangan na si babaya ta tofoe leo otoe leo losu mali lima minute te aile tolu losu lima minute te aile tolu ya otoe tosu lima minute olo totoe ya anafa muta fo leo le tatu tautua ole neila vaso efa fonga mai stasi neyo pese waleva toutile toe fa fonga ya ya efa fonga mai tamalava lea ole koko pe afai ale leyo.